kay tichonah kanapnok kinislahubal, itnokonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapsalwi, yung honok sa mahanil ko programa.